Toto Chumel. In your white band. In quick. Senga. Kiawa. In quick Aoyak. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Klimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehwa Toshti. Nehwa Tmetzti. Nehwa Yowal. Yowal Nepantli.